0: wa kanu mi kwabo.
1: Yeli.
0: Dede bo.
1: Yeli.
0: Dede.
1: Anvi nan ti nan glas sa da vi baton vi zontan.
0: O vi a di ke nda kwa blo mo.
1: Bali nan gai to vi di di a gai yon gazi nan.
0: Ma ole.
1: Gazi gwe nan kouk te gwe.
0: Kwa bo.
1: Gla gla gla gla vi glo glo glo vi tok bo hon so vi a has sa vi.
0: Gwe an wwa we.
1: Akere ki ishe gwe sin vivi.
0: Eh.
1: Tan yan lo gado to sin vi poum poum de yon de kwe mi yon ro yeli.
0: Dede. Dede gwe to vi yali nou. Nou nan me pa gidi go kwa.
1: Gandhi.
0: Na me ma swa gido goro swa ma. Na fondo.
1: Opon Gandhi mama.
0: O prezi gong.
1: Hmm.
0: Shidika el doga.
1: Mama.
0: Fiti akabiyo.
1: Ma biyo fidi le.
0: Aha. Fia te di.
1: Ndo de kumbe.
0: Aha. Bayi. Njo vando na we. Ho kambiyo lole ndo ase.
1: Se
0: kwere kwere. Dete ang yo a o yin baba mo kudo baba le sin kwe. Ye we so yin baba tita e ro wiwa e.
1: Merci mama.
0: Hmm.
1: Wando nun kan di ele me na igbe ni de le tan taun de me.
0: Aha. Tan taun na ba yi ete. So mi.
1: Un kan di ado do khosa me jiwe na zinti vlafoni nu nukro mo jen me che.
0: Eh.
1: Ah, nous avons eu un peu de temps, mais je me trompe.
0: Zombie, à tête de vos bébés, zombie.
1: Donc, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de
0: temps. Patakile, nous avons eu un peu de temps.
1: Voilà, patakile, nous avons eu un peu de temps.
0: Eh?
1: Eh, tu es bon, nous avons eu un peu de temps. Eh, ne.
0: Le noir, we a ton mon ami, n'a pas.
1: Ndudu ho sa ton dieni doti sma we droit tu we bo devoir tu ba do na pen pon bon ndudu na ka se hoza
0: eh
1: eh
0: nungbo
1: ganji
0: e ma yin do ni dunu bo ete ndudu ma tin we ndudu ma desi we ni dunu bo
1: ndudu desi a ho do ho me opo ya
0: eyo a ma ho nde pepe
1: eyo
0: e kwa di ma wo e ma jo wa we
1: e do na do ho me ete da jo wa we a jo ton we si.
0: Aha.
1: Ni lo wa sama julu vlafo a we na disi a jokwe to me boy khodu julu yo bodu.
0: So mi.
1: O duru do khosa danda me we.
0: Mhm.
1: Kafra, o pade ko atin po fe ho o.
0: Eh.
1: Eni lo in de bro danda me do kafra no wo zero toton ko no ton ko bo e wa de yo ni.
0: Eh. So mi, so mi. Ho to e ejije go wa mi so mi.
1: Be do wa de yo ni.
0: Eh.
1: Si tu ngu bu afi kote yo.
0: Eh.
1: De ro kove chuba ple ene yo si haa.
0: Aha.
1: Nwen te pofu mwuni mwuni bu nchita aji ho me tonle huye na blo chubo nye ye do na godi na o.
0: Eh.
1: Na gona.
0: Eh.
1: Na blo senkanto bo medi na blo senkanto.
0: Eh.
1: Egman kperi.
0: Eh.
1: Egman kperi.
0: Degbe nwa hodo mo. Ganji vison si ebe jibo di alo son yeko.
1: Egman kperi do.
0: Do ama dino mede ni ya che tuwe son alo tuwe me.
1: Eh,
0: Ganji.
1: Alo we nu ajodo be we no za nu edo we ara se.
0: Ganji pepe.
1: Tu e za we no ko we do ara se.
0: Eh, ero mo.
1: Ganji.
0: Mm.
1: Any o wai, ko se na romantic ho de mi do any no any te na so ma prenta ke ndo sine.
0: Aha, aha.
1: O ko se na asupa sipo na no po do za me vla fo tin ho ne o me ho mi to le no don de do fa se we do preliminaire.
0: Eh.
1: Ni kan flan solo wa ya zo me
0: eh.
1: Bo modo o nle din e ti di gbada nu nle na ti le o
0: eh.
1: O mu e appel shoot de le message shoot de le kaka yo no je
0: mo eh eh o vie do wa mi na di do soro fun mi ki mbula appel shoot de le message shoot de le o apapa do lan me na me shoot de le
1: voilà nous jam
0: ye na drag be na me do na ka te don koko sheli na te agunke
1: do nle din a
0: eh
1: do le ja bo so a di appel omoji alo a di message le moji okwe so ati sunu ati yonu and then de lenkwen jido kaka bonu ilo le du uwa ele di yon
0: bo maka na wak bele ekpo gbe
1: di gbe di yon kode jedo ebe budo le wawe me
0: o jelo
1: eman te blo ene le abo awa kwe gbe bo gbe do me fa so de wuka me klen klen a jene le san di jamodo kon preliminae le jene me
0: o deye no ba ido ne o vie metru tuwe klon san we bo dado ha cho ako kole ekpo blo asewe mo
1: ah mi ka asewe de anu pon mi de
0: ye ma jiwe ne ko e ko we ton blato eh
1: no ah no pon mi de pere pere
0: do ho mi na di do
1: Any lady you will home, oh, more than it. La, it's a wajay, guy, man, and jibo, who this was in your friend, Mona.
0: Be wajan, they saw me, jibo, jen, nezeto, me go jilo.
1: The son in the bow, what the name of Benada, a card, oh, Tondo, me, dear for Lily, since I was losing.
0: Hey, that a Jomi Domo.
1: Jomi, do any a whole age, JD.
0: Aha. Aha.
1: Then a man, your mother could friend the Benada, a zomejibo. Wana di bondi na do nubi na ido ye ime do kote ne do nye gongwe momo de
0: plako. Enyo, enyo, nsegbe toi. O triyo lolo ya, staff lolo.
1: Me biro ganji.
0: Rondo ye me kona mi jewe na yinu yue hunu yue do black bajana me kok pak pata. De mi na ze do kono nu hato mi ton le jewe ma andike ni de mi gbede. Aba igba u. Kudo baba le sin kwe bo a ibo wa.

0: ero erin bi opo gbe fifa po mo meje wa kanu ku abo
1: alo
0: nsi o
1: awona
0: nsi o
1: nemi ya ya ni
0: ku abo
1: me aka de gunu
0: ndo fima
1: okudo tole zinwe
0: o menje we
1: mo bi to pe fi de no so segbe ayi na ka po arisi de fi gbe na se nbe
0: fre arisi de
1: awona
0: na mi baba lesin fwe dudo to don
1: mi ka de bo yeye po ji opo de
0: e a mi zon mi pon do na ho de nze wale Ovie a segbe tawon don wa don re
1: e to ma don re
0: aha
1: ba fe zo wono te bro de asimi to le wa lo de to agbe na o de maka ni wa
0: ehn
1: o ne blenja odi o yon le ton ti on mi yon bi de mano na wa e mi no no e o to o de na ko kan bon na wa ne ene mi anu ko mi ama tro mi ho bo de do to ne to ko be
0: mo ano nyama nyama ano mo ne a na be a utuma e nye ni no mo we
1: no ajuro mo yago maziania
0: aha
1: e manyo mi wuri bua mi dele
0: enyo
1: un ko no ko nino so pa ti ko tenti ni zaniku
0: enyo
1: yesu son le si na don
0: enyo
1: le si na don ta o ma o di
0: glegbe nu e hodo mo
1: enyo so e aha su si si na don son ho di na wa de bi so na wuri bua mi dele o tu mi dele zi teme
0: enyo
1: eh
0: aba igba o frère isid
1: awon
0: okulu na na yi nu yo ehun nu yo do bla gbaja na mmepo
1: amen
0: don do baba ele do idon le to segbe ya na le wa yibo wa
1: ye bi gbe to se
2: tiana ko vestiene
0: oje tiana ko vestiene sta spicy tiana ko vestiene sachi
3: tiana ko vestiene
0: na mi fondo
3: e fa gaji
0: menje we Dede.
3: Et là, j'ai mis le couvert, c'est Paulette.
0: C'est Paulette.
3: Oui, on a.
0: Fité à thé.
3: On a mis. C'est tout bon.
0: Quoi bon?
3: Oh, on a mis coudo, ça, ça, beaucoup de FIFA.
0: Oh. Dede, on a un blanc, on a le midi.
3: On a un blanc, papa, le
0: midi. Bon, on a un blanc, on a un blanc, on a un
3: blanc. Danu ko wa to gbe nu papa mi ton da ho eyin si si do yo nkan ton de na yo la do ti papo
0: eh
3: do ko gbe ni
0: eh
3: o yo o la na da gbe nu yi na
0: mi ami e to si se
3: do ko gbe se do aya to le suro ko gbe
0: e si se mo ka menu to si se ami
3: ah eh yo a ho do
0: nsi o
3: Demi lo do ho do me
0: oh eh
3: benjue
0: ye na gando menwe na zeme gan mi na mamba yiwe ya na dana wa na da ya bi de a jo wa du na de we nye su na do cha sun zen che do vo bo ni nwa pe de go hwe de nu
3: la la
0: na ze jo bo na so ho lo ko ho jo ro ku ve ate ya e te nduru ma si we we
3: e ya ho lo de fo fo mi to fofo mi to do ga ko do gbo
0: eh
3: ni do sunu na de sunu si afo anji o
0: mo
3: na do si si do won do me o
0: mm
3: aso ta ji do won do me o e ye to e na do nu ku yan nu yan nu si wa gwa lo ta amo sunu na do na na vlo bo yan de sunu na vlo e ko le sa e la so to e ka ji a
0: se popo
3: Ya yeah, hold on.
0: Be anyo ron yon susu to, a wo fie sa ene me gbe bo. E do chasun en ton do vokpo viele po. Bo asu lo su do nson zen ton do vokpo na ede.
3: Elo mo more. I saw of tattoo.
0: Ega akwa doro emi eyin baba.
3: Ado akwa do akwa yaya dere. E ma so lo sisi do won do me. Akwa yaya dere pon.
0: No me da ma na gbo e gbo yun e mo. Me da ma egbe so na gbo e gbo yun e me wa da vlavo wo ma nle wa mo.
3: I don't know what's up.
0: Eh, my mom. Eh, you're a baba, eh, ton kwe, anak gone. Eh, you're a baba, eh, ton kwe, anak gone, wlenu, mwwe, anyi baba, niye. Eh, ne. Mwwe, anyi gone. Aba, igwa, se popo, aso, ko, unlo, e, po. Dike, nye, zuni, ko, unlo, e, webo. Aba, igwa, wa, ibo, ah.